0: Enti odo mo wadi ya ziye. Aya yene sa diye nano uye yeno. Ya yene nesu sa. Diye nuna uye yeno. Aje, aya kore sa enzi sano. Aje.
1: Ahanya di.
0: Right, aya brand B.